up la jang ni le ya che la zong she che ling to zong no ni yo zhi bu cha yang u lang ka zhi jang ni le ya she ta ta ka ta ta nong zo u cha ni chang du ti o chang e li chang du a jang ka e ni yo ya tang e chi yo ha pang na mang chi chang e ni yo she ta ta ka ta ta lu ta no cha song no e